Kani pihu mi kutta ma dem shte kartus kanu ga pui gua ska hega ni kanu nan tegi gua yo shita nu a picha gi sigamina utta toski yo chana u yo i no tigi shita chigi gua spiga gi sa toski chi kushi gua ya ka ki u yo ma mi do i disto mo gui cha ma ga nu gua hu chi pa di ma che ka hu tu bi sa ga hega ni gi to ti chi ka hu ti ko da vitti mi na osa che ma go gi no ti ki ski su mi chi ga ni go gu ta toski yo gua ska hega ni gi yo ga ko itta ya gua mi chi gi ga ta ku ma mat ni gi chi itta ho ma ga to ski chi ga ni ho ga ki ski su mi go chi sa ska chu un construction safety association mat ni gi si ni ma ni ma gi go mo da ya ki sta ga vitti mi ga gi chi mi ta ma ga po gi cha wa sa mi sa ki ta ma o ki wa ho ma ga na ka ya ku so ga ya SCSA ayao kiskin homagi chihiwi ayao am shui ne kishi niti usane mine ge abcha chumwen ge gam skin scsaonline.ca